0: atum
1: papa grado papa la
2: chale si se ni mabwa ya di woman mu pao titiro pani tikita odi tuko akwa manone
3: abrantie jai so wo how ho ade won ti waka now for kana
2: o se den waka now
3: ani waka now o mu na be ma o tikita ni bo ni dafom akwentu ho nsem de o mu ye number 1 e fa be bia wo kwa wo beda o visa ho nsensem air force wo de o beso wasne na de ku mi kra ni se be bia wo ko no kunya kodua ni pa wo beso wasne de wa chinchina wo atwitwa pictures e no kra na ye ade amani ji wo mu ho
2: na se menya sika ni ina ntua momo e
3: oh waka now for de ukọ ho no ma ubitimeti ani nkakran sika na wo de be ko no 25% ubitimeti ya e de ato ase
2: na wo purchase metumi ebuki omo na matuma dwi metua ni nkakran kakra sa
3: ane emfa ho ni bebi a wo ko se wo ko London Dubai Lagos Kumasi bebi a wo be ko bia waka now etsa wachi menua hwehwe waka now fo achi akwan e wo man Ghana ha no mo bebi a ana se ubitimi afre wo no e wo 0242 435515. Follow omu at Waka Now Ghana. And now say, ubeti miya visit omu. WakaNow.com.gh. Download omu app no. And now say, ubeti miya nantia komu offices akodre wo my Ghana. Enkrai, Kumasi, Takra.

se osha ekom edin krofo obu anansa benye se sika no ni na anso beye obepie obu okwa ne hono amflade sa ne demo de na anso opia kwa bonte na edin ka wo mi lobi wo hopa no abon sese sia ka obi hu se yes enema koyi eja milo no no mo etran ho che enema se ne ama eni se pa ye ho sa ye provisions sa wanya milo kakra any others no na sabri wetwa ti kakra ah ebe kama pa because eni ofre e online drivers bia wunya wom flood no akwa chiri ti edrubria waso pepe ne ma se bisu o milo kakra na esisi wosa na yesa udi ye wodua ne kakra kakra enka onga ye umaku awoye ne wanya onga nsusu kakra na onga ye bisu siu nche nyamfe na obe nante akọ eni ma ete se ntio na wose ya yedi yedwabom okwa brochira won yedi won dwabom sansa brochire no yeni kokomlemre ma obi awo ha okwa koto enkate wansidi okoto mleke baako na wodi ababesu o da bi mhm jezo ye de tuka ekọ ayi mo na koto sa na mani nyina na ha de advantage ewo no ye nyusu ni ye ka akọ odwa so a waje wonga kakra waje milo kakra waje ugari kakra waje wika kakra kakra kakra kakra nti eba ni sesa bri ah ahoche kasi abai wo she ode mo ho a utimi didi emmen kama onga de eboa papa papa type aduane bia wo ye bia no ne onga type wo na una osen no na una osen no ba me mo nyum we mfama Ghana fo a o hawo ya beto.

sentreni a na oyo onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama e ba ni bi ato na so sesi a message wa yaresa ji wa worry akwento blu no ebue e tuma sam na aye de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ah ba standere de de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se me tumi aye wehi amo bua ne se ha ni owure

sentreni na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stand de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu rejamo and if from for me no be by the channel amu ti amu se ahu ye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we

Ujidiasia no. Anya saha mamu. Ha, Mrs. Sahana chesa mse. Every be na ya suri chamo. Any from for me no be bani chano. Amu bisa ni se we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Na yesu bisa won se. Moji di sa metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani o ure. Ya didi o se ube tu mi aye. And I yesu tine ni sa. O de ka omwe ni chira won se. Ha. Sani ya muji di esi ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya wano huna dia. Amunu muha. Hey adia chisumpo.

sentreni a na oyo onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento blu no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu a ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se every be na yesu rejamo and if for me no be body channel omo ti omo se ahu ye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ne se ha ni owure